0: sie popo ase na saa bi se be se na asase no e wo enti be bia na mo bra sie mu kutu ase wo yakopo haye akopo akoa na awo se sie no no e di yakopo asem e di abrei wo beto we se na be bia obi a kutu ta kro me e wari yakopo
1: Jesus
0: ano person e di mu no ma sisi afita na so entu ni panya na se e di tom abati enti a ni panya e di so te ka odi na mo ya do bo ya so onye ndi fose a ya me so ni pa da ti bia ano paye kubia edison sa fa koma nyina do mu ma wasem emonwura koma bia mu echim bia mu adwe bia mu empaye fofro gidi e wo yesu di mo ma wasem esesi akra ayila ntwo mo wahini oso mpɛ oboni fofro e do fa sem fa se emle na emanko a sa twe gidi mu da ma wasem emesesi yen abu akua be wo nipa fa ne mo ye adwuma e ye nhyamae ye da wase so tie no aye Christ Jesus di ka se mutinu ajidi fonka kase pa
1: amen
0: sabe o yakopo akwa ha sei sabe bebe uche mi bia yefa se bo nshi 7 odio assemblyism
1: abrei me yedo yakopo ashi se wo so aya so na obeti o nyasem yedi nyem bia se me di no wo be na oni made ya opu be kwai me fo ka se wo so ni aya bem na o nyu mu ene o yakopo ti bi na wo ha ene wo se mo ni pa se Wori pa fo boni eni die ma won tibio e die mpa na donso be be ni mo pa ne mo na se ko ne ka bi se ni ti twa na so ko so e da ego ko ti aso di de onom no nyakopon dare wa no ni cha se wo di ko se de mbre ni ni cha ya la na se ke ni sa eni die ma won tibio e die mpa na donso be be ni mo pa ne mo na se ko ne ka bi se ni ti twa na so ko so e da ego ko ti aso di de onom no nyakopon dare wa no ni cha se wo di ko se de mbre ni ni cha ya la na se ke ni sa wan fa nyakopon asema anya hwe na elefe na yakopon asema eno na no ma bibre sani bia pela me ko disi pela so nda bdan ka bom lan tibri pela na bia de aso na pei nya wani de ba mu abisi so ta wotin ni bia no twi mbashe ta na de na pei asema ya beka ni bani da ene e hwe yani hwe gane mu a ogbo na ni twiase wo e ba tie me neka e wo sign
0: Ya
1: su
0: ti sa

0: ofa hallelujah
1: amen
0: asa free ade otu yere kofra oba na mo so mo mi no no wewale wewale na so ko wale a oba oni ni do mo kam ofa ba dia sa ye 22
1: Hallelujah.
0: Amen. Fama

0: senior no na tamfo
1: Na mo mfiri wo.
0: Na mo mfiri wo.
1: Na mo so wa na ayefunu.
0: Wo ayefunu.